Unang kita ko pa lang sa'yo ay nakuha mo na ang atensyon na di ko kayang ibigay sa iba. Ano ba meron ka? Tila kakaiba.